0: ro kuta kuthe ani muneta nino nino pathani mamukomi
1: ro khala wira ninkela wa khela mushukuru ana khaka wa ni bo kimphavela we tetele o le mosa o re ra wa hiyo masumerkatu no franco khale si sapo wa
0: Mahawashani muhina apeani musi waita putana hapa faranku. Ani panya neya. Topu ntesi sapo niyo kwea wapanya.

0: Makongeli Juni Ornello ankopagwa pametambo. Nangu Juanwe Ernesto Nkapoka kukandianga kwa chipindi. Na wakumbo dikenga undigwa mshipindi chimadilike. Uvenetete wakumwee davajugwa kuhishirikari pakolota balunde melugu uvye kudivilila diajari mudibalabala. Bayi wetu Nelo, tunkwida na umajibu la mwenchadolu wa idistritu ya kumweda Atanazu Yamba.
1: Pakulota kumalide diajari tuvena dindila dioi na mweni itakigwa kutumika. La dindila ditakigwa wetu uti tuungani, tutumili dindila kinga adide kupungo diajari. Ndila itandi kinga nditangola panyuma tunkukanyili despagu shkola. Shakulipundishida kutukusha magari, kulipundishida kutukusha dimota. Mashini shosho shila kutenda shana shinkwaluka na lipundisho. Ulipundishi ndi paumanya mwashi mkutendela. Kutukusha magari, kutukusha dimota ni shini shakujua na meni. Kanjiva pali watukusha dimota miaka na miaka bila ajali. Pali watukusha magari miaka na miaka bila ajali. Kanjivi oivi mkwaluka na kulipundisha. Ukalipundisha unamanya pashipo kukamula mwashi mkukamulila. Ndimana shinu standi hapa tunkukanyilidia tuvina vikola vya kulipundishidia magari na dimota. Shinu shambili wetu pakulota kupungula diajari mkwaluka na kutunga mana kwetu wetu kinga tuvanu. Nikatangola kutunga mana ni nkuvala nganga kuva shana kukumbu kila shana. Paupata shombo shakutukusha ligari, mota, daskeli. Takigo manji kudoni waku mupali mauna wanela shana kanji kutuala masaloi. Napenelu, takigo shipagu shombo shakukupua shela iwanedi yako pakulota kupungula masala unatuala kuwena shiluta fulani. Kanji unapunda niangi na meni, yani mtima unakupupi na meni kupunda nianga iwanedila. Tenda umanyi kudoni, nikawena kushi akaumilila munu shingangala.
2: Namanya mwashi mwukwapela.
1: Nikakode lipondo, namanya mwashi mwukwapela. Nikakode nandi undila ala, pashini panji unapita kila liduva, apave nandi. Kanji kukupita mepu kugwa nandi pala. Waku kaloka ku yani undiligiana meni ukode nandi shingangala undilala. Napene unaliudia. Pauma pala nikakode nandi na ulula kunga buleki. Panelu wena shana unapunde nyange na meni kuwe na kula mwasho mbwasho upatidili pakulota kukupwa shena iwanedi. Na momo pakulota kupungula diajari umunu takigo ulipime. Nelu mili wangu vesha.

0: vala vaxilikari kwamba ngi nyamani vatendi dimongo mwa vanao ni vamama ni vanjomba ni vovo lazima shoshoo ipala tuvajugu vanao
1: na pane baada yapo ukanjanga pane kuimba dimu dia kawaida na imba dimu dia mapenje baada pantima dimu dia kwaduma veni tete unatikinange tuwanu manamilo makaji
0: hata dimu dia kwaduma ni tete dia mapenje uti adinangu ni kuimba na ni kumanya
1: Shambona pane tangu mwaka 2019 potundu wengi madengo singuka dashi unatikinange wetu ndimanya kenga lishoko lipali upandi wa balanda basanie kunukabu mwako wa kwa liposhalelo pane wako je vieni kukukidashi
0: tangu pungutundu wengi paka nelo hapa tutangola shimadengo singuka shana na pane shinjenguka na jugwe na mene mwaka ngangu ndi kanjili da madengo na pokota Nguimbidimu pungoto nyima ngupatie kulipo shiela. Pane ye ngupata kanji ndapata shiela ya kutimiza kenga mungulo tenapa ngandipa angu na vana vangu na ndi angu.
1: Nukwa nekado ndilo omba nkwana vana? Na vana vada wanangamu kanga wangu shoma skola?
0: Shikola wana shoma shi. Nukodana. Haya vadikidiki.
1: Na pane lo mwane lo apa vinu yo. Dimu pungoto kukwa kunji kustudio na gadabari. Bidi umena yela. Pusha lwali. Dela ngupata kwa nangata?
0: Dela pokota kupata, ni kupata dashi. Kenga munu wakalota luimu, ne? Kungupigisimu, bawe tutota luimu.
1: Imu wadi utangodo ni kulota luimu kengo shani. Tuambo kati ya wadi ngoma, o vikukulu, o makumbi.
0: Kenga kati wadi ngoma, vikukulu, avi. Unakode munu kulota luimu lao, vishpinga, vandilipanga, para kupikita pashikukulu. Bawe kungupigisimu, bana tukupakanie, ni woli, ila tukerewana, wana kujela. Bae nangu ni kuimba luimba pene ni kupata ye kulipa shepopo na ye kulipa kustudi ni yoyo. Ngutenda kupungu yoyo kulipa kwa nao. Na yoyo
1: wangu kwa kustudi kwa mkwali mulipa limetikal ngapi?
0: Kwa nao studi dinji unakodia wankulipa draki mbili. Studi dinji unakulipa laki imu na albaini.
1: Kwa nakodi laki hadi ni msijungu mili au?
0: Mili ya.
1: Elfu moja. Unatikina nge wetu makuwa ntukutinga ni anganjulu kuwetu kusema uwoye mwepadi oku.
0: Hello. Mweo.
1: Tungutukutila kumuishu mwaka. Dash na mwaka vinu kukidi dash.
0: Na mwaka vinu avi kabila kupia nga vinkuka sana na mene. Na ninkuna mbole nungu. Na mwaka umu ukilamu. Na umu wandikidi kenga doni. Hapo tayari nangu nilipanga tayari. Na mungu wanela ninajiela tu dino vidadi.
1: Dino vidadi.
0: Na
1: pane ilo wabala watata wabali na wajua wabali dashi. Manawa kwenye kula lika. Matikina angi waku unu kwa vene. Kanji kwa vene. Shalambushi yetu na iboma inji. Kanji nganu kutukutanga dashi. Manawa kula lika.
0: Mene manawa wankulvika bisha. Bisha wikikala. Na medu baina mwaka waku ikatayari. Nangu nikuwa vana vana. Yani kila munu hapa kungupigisimu. Kwamba ngide nangu ikatayari. Kwa dana mwa shimade ngu tayari. Pende shinjande ngu natikina angi mwaka usi undiwi ikatayari.
1: Shambone. Bukatango dao makalunu po uvena milugusha anyivinji po tanyamanyi utuangaladi kabili na dimudi yako
0: makalunu nandilipanga tu nangu mwa madengula angu niloke nga nitango panyumpa ngwaleke hata makalunu po uika mwaka upinduka tu uika makalunu nangu shimadengu ni shoshi tu baashi pali shinji nangu kuimba tu shikumeni na meni nangu shangu shoshi bae
1: napane ukalo vila mwana ja mwenu malanda dimudi nkukadashi Kuna na mene kuhini kushanya kapu delgati. Dimu dia kulumua ulanda wetu.
0: Kuhunu dimu wapali wanji wakana shana. Kuimba shana dimu dia kudenga. Kane kupagwa wanji wapuluga na madi. Wapuluga na madi. Wapali muna kawedi ngano. Muna tanda shino ndivana di ngano. Wapali wanji wemba dimu dia kutukana. Kupagwa dinji dia kuabalananga. Napani awa watenda shina madi. Kwa dana mwa atumanyi ito makumbukililao. Kanji tu wanji na vanu wanji. Nikuwa na inga ulanda, nkuka shana na meni.
1: Shambone, mwa kulimu nasi kutukana. Mwa kulimu, unatikina nge, lunguma ngaladia munu, wakati mashida, na vikumbilile wa shingangala. Napene muna ja, kumuisho, tenga wako kwa lakela, balanda mwa kenga wako, veda wako na nopa, vinkodia, mekupagwa, liposhale ulio, ulio, ulio, maana, pakote unadobi mkimushu na ulanda wenu.
0: Ntenga, nkuleka nangu hapa, nkuleka dashi. Wabangu wala wakuimba uti mwapitile shikumene na mene wanaupo wembidimu dia kudenga wembidimu dia kupundisha kwa mbangi

0: nyamani chilambushe yetu nyamani shiukishana na tikinangi chilambushe yetu yetu nkumanya nga shiwena matatizi ngadoni baina fai uwimba dimu dada uwamba ngimwa kenga matatizi wa pagwiti ala unakodea mapali malweli lunch kenga kore la ila pala ya da kutambula nga momu na vinu vitandeka vila vitukaba wetu mchilambushe yetu shiku Mozambiki ba kuwamba ngina meni mwa kudimu vyo kuliku kuimba dimu de kutuka nanga kuliku kuimba dimu de kwa bala nanga na shengu jugwa shi inji shirikali kenga wetu tukawepa shino na tuwa maskini inga wetu kali ulula ndiwe kina meni watu poshele tuwana vietu mwa tunatende tupata yela kavitu pungu yotu kwa kustudio inafai na meni kutushuma ngivi ombo momu na wetu tuwana vietu shengu jugwa na meni nangu shesha ashibaye
1: upande mashabiki wako wanakule dimudi yako
0: hata wanao ni kuwala tela wakimushu wanoji panyuma wanagwale dulanda kenga mwatu wala kadi panyuma wanauji panyuma
2: emitu uoma kwini nanda kuimba dimu waibome kumusimba la praya watumanyi ya mwokila ulanda wake
3: yani dom

0: ura kuta kuthea ni muneta ni noni nombatani. Mamu kumi.
1: Oro kala wira ninkela wake la mushukura na kaka wani huu. Kimpavela wetetele olye mosayore rawa hiyo. Masumerka tunno, Franco nkali sisapo ya wata.
0: Mwahawasheni muhinape ani musi waitapu tanaha pa Franco. Ani panyaneya, topu nte sisapo niyo kwea wapanya.
1: Itapu tanaha pa, wakaleke wira no musivela.
0: Ayo mwapara, iyo ya so kwea, masisote posiva ni ukiti mana. Kinoro woshu tihano tokiha.
1: Kihiwa Sara, kinoro mana niha.
0: Mukiroro mele miyo, maparaka. Awa noro siveliwa.
1: Nake, olelo kape ye muhusa itaputa na hapa Faranku.
2: Alima.
3: Ayole la kereru siba panchene.
2: Kino ototo pelani. Mohana mkila plasaka orwa oya owe minu sahara. Iko hasi nchene.
1: Nkirero shukuru nake. Niko tokati mpie salama.
4: Mwirento kohiyo. Mukaino yoya sosiva ni mirero lo sokuwa ni mukale ote ili wa murima. Mosiva vanchene, okala vanchene, ni mpento wata.

0: Fanyango buduli. Mwashanyi kukamadi anga kutenda shinu shidiki diki nyenda. Mwari katija anguamini eti aweni shuru utashakulepa. Akateki medi. Tuwano tunkuwa na medi oyu mulundilu etu pepi ap.
1: Omar. Dimindi diwe vinu vidikidiki vinava vikumene. Medi akulundi lwe pepi andinyatanga na mene. Wakati ya wembula lilaledie na lilaledie na meni kutumila medi. Kama na medi aimbula angutwala mavi ndinywashwa na vakoku vakudabukanga Omar. Kuvuka nao mulundi kutadia kwida nao malwele.
0: Oh, abi dimanya nyango buduli.
2: Na panelo
0: ambi ulota ngo ulile medi atuteka mudihundi miuto makaja andivaila vakode akutali pande certeza kutinga malwele kenga kwalisha na shipindupindu.
1: Elo kumbe unkumanya Omar mwanchani nkulitenda kenga ukamanya shinu
0: umbodi nkwigulila ngwengwe kumbila medi avataile lipande certeza akode pashuli badae upodie ukumbile lishungi wako na likola lyako pakulota munapati shulwele chakwalisha na shipindupindu. Ali ndiposha lelu lyankebe wanjuluku watendela uduma vadioko kunise Saudi vida.
3: Saudi vida. O que que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Hallo, Radio Msambiki, tuwa mwana mnyakati yao?
1: Kulombolela, kumwido umbi, numufix ya ajukaka.
0: Six, da, sikulangalangida asya kumwido umbi ko?
1: Nene kuponda na meni palikashi sifa nchinga hapa rupali na hali ya shingumi.
0: Sina ukwanyema wanji panchinga?
1: Meni manajia, panchinga hapa wanembasele sava nkutairi shanga. Meni tandajia anga mpira nkaja mnutete.
0: Na iti mshanyi, maa, ndiku nmwigo wekuona ko?
1: Mene, nangu isimu yo, angu namanye shinu.
0: Putu six, gosh, now.
1: Kaka isimu waka kanisenda guya.
0: Napani ukatabili vila, dash.
1: Mepende shuma.
0: Haya bae, tendi, mashia alenda kwa.
1: Kulombolela, mashia mata anda, adapata ya kuona. Andapata nungolu kwekwe. Andapata manu edumo kaja mchingamu. Andapata nango shambudi, kadera, nango na mwedi, andapata nango shambudi, odumo kaja mchingamu.
0: Hello.
1: Andapata nango chaka chaka kungwida kwa, andapata nyangu ni mwendi libamoka, mwendi kaja mchingamu. Putu waza geni, mwendi kaja mchingamu, waku kaka.
0: Hello.
1: Nisalamu yako.
0: Nipokela.
1: Kulombolela.
0: Asante.
1: Nangu kaka ndikujua wako numero wako hapo tentomba ngamwa. Mpaka ne hapa mwanaja dashi.
0: Tunaomba mwabanelo hapa.
1: Kulombolela mwanaja wako.
0: Pandiku ni kaputu 6. Putu 6. Kama do anaba putu nangolo 6.

0: radim sambi kamal ma tamul yimbul ya kab derga dolo to mon mu ñani
1: amanga mo ko kanale ma
0: kanale ma ka pagati ñu pobel mu na ja
1: bo ko ni ci ko e ko kapamente ona
0: kulangal ngi da sha ko
1: ko ne ta ka kanga tan stam
0: marhaba sino ko ñu ma ñak mu na ja
1: ako ne a bengal sanga ni ang do ru ka
0: yo mu jalan kan mu ñani
1: jalan kan mu ngi ser te ko na saka
0: Mpilo wa shimbodi kwa li mjere mtende de ligi mene?
1: Ligi, mpita hapo tuenda kufinale.
0: Shamboni bae, ni humo pebati mwenu ne mpite. Machala kunenda kwasi?
1: Yani mpishala, hatu uti mabingu wa razmu sambiki, nganuma yeye ni misi mwaiweyo, ya santi kaka madengu wa
0: kwa. Wetu kulambolele pandigu ni ikapalingano kikala vila manaja?
1: Aya.
0: Samani na sita msini na msini nane nane nane 86 50 50 828 85 032 98 30.

0: Eh, mune ire nyu hitele ibona pele.
1: Mukiswa mhe mulupali ake tu, mio ka phavela pa hiswele sheni hiliwa mhusiula.
2: Korero siva.
0: Nkino lela ni sirisa ho. Mukume ba hi.
3: Bala ni etu. Ngarani ba mirabo. Mio kini mosweli hani mirere lo sintunea.
1: Eke kai.
3: Ayo, eke kai. Mirere lo ni oja orera. Yohana ubahaniwa.
1: Ko shukuru pipi. Oroka la wira, amu harakarimu emelela. Ninokana na manewani. Ikuha ikina, ikinona mota watu mayole nkiti mani hamwili wa wika avahase. Masi kihiwa wira muhano, muni paka mashinta ni mirelo soko yopanya.
3: Siyokwe ya, kinape yoja yokwe yopanya ni yosiva. Miyo singiswe la wihana wira yoja saka sosiva siva. Ntoko mto njero, ehopa ikiti nakala ehopa yowuma.
1: Ahee, sisa ayo. Mirelo iya miyo fokalo otumaka.
3: Isote pa orere la wikumi. Namu sote nakalo ojaka.
1: Ni wunke lorateni. Mugishu.

0: Anemona wa melo kahiwa lapha. Kani ma deli gauro shikola hina chalela. Masiva ne pavela wini yue thale musa. Yamulopa na moho ni haniwa na muyo musa.
1: Sera toko papa. Ne yon sun naka nuzu wile shiwa ki niru wa lukamu. Na bile dini niru wa Francisco Andre Manuel ma khalaka.
0: Ya lu kamu. Nka haya ollo ba an kala on le li rebe.
1: Niyo ki hayo mkontari na mulyo maha. Na mulyo maha, onkala mlopana na sesulo ye. Mlopana na sesulo ye, a sesulo ye alikia vey. Ti, miwa, tate karuye baba, karuenlo okofamsuruku, kirowe, kamwete ki nako sukawe, hakuwa kanchene, amwete nako so. Miwa ko vela vela, ulikia venya, ya lela mwarawe. Maraka, mhau hamtebi nyala, kiro ki hau hau. Lula muna iwa, kiki na iwa. Tobo kera kakushe tulu thile rempa nime, kanye ya muete kena koso. Ala na benya tu, naro wampa ni kile kushe kamzuru kwaya. 3 milyon, mzuru wa kamzuru kula muhiye hula. Kiro ii, kiyi himi, kwa muete kena koso. Oh, ovira, ovira, ovira, ovira, ovira, Kala kusho miliao. Rao ki bahiru ibinyo ya se. Ugunri ya 50. Uishi 500. O baha. Yuguri ya ziwa natu ya rebabali. Yo mala. Ohalane toshi miliao 500. Nyavira. Wafanyi ya piwe ke otega. Niyo ya hivi we poi. Okusha mwetro. Ibinyo ya uri wabali. Uguri ya jato. Okusha mwetro le. Okusha 500. Ohalane toshi. Kuyeta. Kuyeta. Ophinyeye wa otheka no yinloni usuru khomo ra kinyen mili ohala ne mili na binyo roko wan phinyeye mo phanya thuwa iya ka kro u go phanya thuwa mo shum suru khule atata le kinyale mili ye lela tu
0: Au.
1: suru khule ai ntu mo ko wir ha ha no ei thowe ta ka tsana ka melo ni go heke suru khulu ndu paru sheli waru na ba thiana ne ra phanywa ko reta suru ntu mano lava go shu thmili ye le yo ro hiwa go reta ni Wokulu khanani kile abar ilu amteko. Yodere yaka, yodere yaka, yodere yaka. Kya binya papa mtu, atata mtu. Iyaka, ma iyaka. Nrowe na uhamzulu inyale. Nikala mtulu thimi me muente salaba.
0: Enote le kunsha ya ba.
1: Upingwe iwe. Oh. Kahanani. Nrowe kaba tata na rowe lo shukuriane. Nrowe ha mrupo le. Iram libahe na kalere binti kontala la le iwe le satakala. Mathinyala namuruwa mosikale tata suru khule kente sala maruya goane na nakoso kamwe traka komwe tu ata kare para uthme boy asoli gro ko philu na mapara gro ko pheliwa a thirwe suru khaiye nyala ke la ne wo suru kha ho ja ke kere we ya bishe miliau ni hikune ne arwen jao e miliau kruwa artere shikru pa ne Never mark her, Kerkovaki Holia, but who are mamma? You. Hi, Balaviao. Yaka, we were Kerak Rokoan, Kenoko on your year. We narum here. The Uter Riki. You are not a canoe Rowani. Well, ne high green. Canona son. Purgola Hala Tiena la Canaca. You were a hale. Mulubanole. Have a romaro and happy one tomorrow and would you a la vena novena? So, no rota, Yahala hires him to come roll a maparayo. A ruhe melo, kiluki hiva. Takanta and water tower or tickle of Pia Valley. Ntoni ya punyam ladru. Yam pantem quire and wetro. Kelly at a tinu and at a tinu melo waruha, non illiva. Timacos or one will be a kill when you. Msuru kwa ni mwiri hana. Mroka wata tinyo. Oro wata taya yu kiru ii.
0: Msuru kutiyo lo kumishanyo baba.
1: Iyo lo kumishanyo pachari. Ntotori na mujo moha. Msuru kuwa kopa. Omkopela ka mkwaiye. Otiki heke. Nke la mwenye mkwaiyo. Dikui kwa yato ni njiwa iye.
0: Mahiku ala nera na ya mawane mumu ye.
1: Ala ntokelela anera. Ala hintokelela. Mto na mujo mohowa. Tena mujo moha.
0: Kako hana mujo moha wera mahiku alaba hala mawani mu.
1: Hala. Ate ya roka ni muizinla. Ya tata ngi kupi hem zuruku anni ra hina kale tam zuruku papa itu yo lun tumi hiwa ni uruka mi melo na melo ka pahama kala ka gnu monyani mhm mm monyaru papa hanyu anni kuma na tebo anni ra ya tu ah maskia ten le awana ngeidi aneta na mulya moha
2: biro iro hoze za mahi kwala baba
1: ni nayo
2: Masih kalai, ya ni raya mukhal lelola.
1: Masih kalai, ya ni raya rena tua bin remi rima satu. Ilikan ni rima zasi nama burga wa kula mamu nama orang ni rima iya. Nabe hina tu, nawa bulela rima zasi nama. Ah, unung kumana na umzola. Ala, yang dek nung kumana na ananarua. Iraya hai, umzola mam namor.
2: Namor betul meli.
1: Ah, umzola tu umzola mam nama.
2: Ayo.
1: Umkumanu na ur, aw, masih umkumanu ni apa le?
2: Umkumanu apa binatang?
0: Ekin aku pakai okat mukena nade.